0: kakere ye nse yesu huru omu na honu mi huru na homa wa di bibe huru na honu
1: my god
0: na di bia huru wansa
1: my god
0: ujuru fia
1: yes lord
0: ne urade ye nse nchere
1: amen
0: so for can the book of the Deuteronomy chapter 8 verse 18 what can I say
1: wane mo ka urade unyanko pon
0: ne mo mkai urade unyanko pon
1: na wane mo anwadia
0: mi patro tiye heye na unyanko pon na mo anwadia
1: ni di diye
0: ni pe di diye
1: my god
0: kaya urade unyankopon oni ni meni pa wadi a ni patimi di di
1: my god
0: oha
1: ah
0: me say so for can I say
1: what
0: say nebum
1: nemo ka urade unyankopon
0: kaya urade unyankopon
1: na oni na mo wadi a
0: ye enye evangelist a we see
1: debi
0: enyankopon na meni pa wadi a
1: mudi di ye
0: oha
1: ah.